0: 내드윈 지 타주 지분에 내드윈 드리 용 타주 사교로 군대 동타 최드윈 줄이 전에 쾌공디 내드윈 타주 사교로 군대 동구 사베 퀴지 도덤 즉시 교주 전에 진외 대행계 다 지름 중구 퇴내 꾸집지 카세 전에 주단세로 동타 퇴공 자세로 당대 중주의 총교로 타 냠내지 돕쇼 주부 전에 난공 폐지 동주로 슈집토 사베 대니 퇴제 능수 삼무 폐와 집에 내 개진시로 교구 Zanzu di guanchi yuro xiu jemne, li zhi qi bian yin zhi yabu khurwa tang, qi zui zhi lu bang ni, da gui xie pshir nimbu qi bu tang, gyu nam jian tang, pu bian jian ki, li ge lam zui zhi ba qi di, qi tuan ju zhi qi bara, pin zhi zang bu tu ba qi gui bi, nian su nang wa shi. Cong tui tu wa ta tong, tuan zhen xin da la, xim zhu nang wa shi.
1: Zeng yuru qi wa qi zhi, pe yu lam yu ki pu yuru san ba.
2: Sarkweba, Sobe Shunglam ki Sazi Jukshuti, Nechol Tessar Jowardu, Pegyu Lumgyu ki Tongdu Shibi Muji Sengyurhyang, Jukji Tsamdu Lepyu. Tuyun Dao Kashenta, Sarkwebe, Tsongweta, Sichuan, Yunne, Xinjiangji, Sagui Shine, Doktun Cheti, Pegyu ki Lumpur Laryang Gyuti, Mebe Gyu Nyungwe, Lumpur Nyamlinta, Kanchong Sadu Pugyur Chimu Nguanbar Chekyu. Lalung Tumu Gyawata, Zangbu Tang Chiu Cheti, Kanchong Sator Shi Subota, Pengjong targe ki lengbu xiangken ki zhugzhu bucor kui bardu. Pegyu lengbu sarji chanchar ta betab demgyu ti qisi partu nyambun mebi nyingdob ki dingxiu tingin. Xionglam ti yangbu jian ki chokrong par junhyu bata. Tini, sobe xionglam ki rizhin chukxiu tingin xin. Kaisa par jili gyechu lengme. Jilu chekdong gubgyo ngabzhu ngabzhilu dao chukxi bar. Sobe xionglam junhken ki bongchin yangbu jian ki chokrong to chorji. Tuyu nyin chen ju dangda be zun chibgyu. Pei tu gyo bi xiong lam ki gao tu jiu xue ti xiar dong tu bu qiong xue. Jin de jiong ni bi cian ni xiong an ni, so bi ta kan pei xiong lam ni ki zu jun ba po chang bo de li dun tu niam zong qie ti. Xiong lam yong su xiar dong tu bi ge ke cao xin cao xue. Ta chi sar gui ba, so bi xiong lam ki se ci jiu xue le sar jiu xue. Di gar, mei bi xue ji te tong yang tong gyu yu qin. Tian zi du rin to gui yu ba ma si. Chong gyer ti zu jun yu tu jiu de sim xue. Sarkweb dinzi yang zong ta, di lu ni, lam ni ki nying dop ki chen su khan tu lep yu ba ta. Chen su khan ten ta, tenga xiong lam zhuk juan chi khen zi, me bu tang jo yu bi dem yu ta, chen jar mang bu nyar sa che yu. Dinzi yang zong ki, nye xiong lam zhuk juan ta, da kyung che yu lak chi ten su tu nyu yu. Kor mui mang buen to kang ki jilin ta, te tang jang hui lak chi mang bu du. Me bu cu, gup ti du zang bu, dup di wei lak chi ten su jie che, pe yu lung bu zhuk juan na yu bi, lak chi ten su tong du, kui sim gi gu du jie che yu. Siline lhasa par, ngan cui lumgyu ki ngar songki de tuan l qir chen chen. Dao kashi gyubi lumbu tin, xiong lam zhuk junbi kumdab ri ri xin tu rang so lue dong qin ni junbu xin hin. Lam ni ki ning dob tin ni, mik dun ki jiang wei ti da ta, lam par tu chebi lum song cui mi rab ni mi rab par yu zhui qib xin hin. Lam ni ki ning dob chen su kang ki se jiba liu lu hi. Lam ni ki ning dob ni, xiong lam zhuk jun qibi lo ti da ki ning dob zang min bar. Tong mar xiong lam zhuk jun qibi gang yin mi zha bu ta. Xie gyur mi zha gu ne, jie le, lam song wo mi zha mang bu ga jie bie zun ta, lam do qian mo qie du bie par ta. Ti ne, gya pui mang mang kim chang ji ta, mi ri tun ji par. Ngan cui lam ni ki ning dob gyun qian mi bar gyun kyong ta, sar ji qie bsi kin. Ta zi pui ki xiong lam ngar wei ya du zho ta, cao ni ri xin ya du zho xin hui bi, ning dob gyan mu tu gyun zin qie xin hui. Mo xie tai si ni, cao bui xiong lam ki se zi jiu xue yin si ki hui gyan, tuan wei to, lam ni ki ning dob le, jiu ni dian ne mei ji song bri. Sili ne dok tuan qie ji, ye lam ji lia gu gu yi nub kui gu bu ta, ti kui ki lam ta ji li sang mar, ngar song ki de tuan mang bu du yu. Di lu ni, so bi jang lam xiao dong tum ni, lo ni xiu kwa wei lo xing yi bu ta. Chu mu jie bu ta, lam xia bi xiong lam ti, lo ni xiu yin ha, nian ji dar, mi mang bu ro tang dun bu, nguan tu yu yu tuan jian jia yu. Dian zi yang zong ki, tuan wei to, tian ge so bi xiong lam zhung ge, zem ling ki gan ni qian bu sum che yu. Lo mang kia gu ti bu ta, sa to r su nung guan ba. Gen kam nyam xin bu jie yin. Wen jiang, nye lam par tu xiong lam xio ni le, cai ge zhi qie ta. Mei guo pu lam, te tong song xia zhou xie leng pu mang bu sui bu tong du. Xin ne, ta sun zhen zui ta, zi sun dui pei bu kan yi mi, xie bu xie qiong xie jue yue bu zhi. Ka lam xie bi xie qi tang zhao hua. Yu zhong wen mui nam pang jie, kan zhong sa tu de wo zhun xie bu dar. Cao bi jiang lam xiao dong tong ne, lo ni xiu song zhin. Ka lam ti, lam yu ki mang cao cao, de bu di qian bu zhun yue la. 看着地基点被从而卡桥被，让我远途有了切血症。 第六年，拍戏为警察大厅。

0: kajuti nalau logu jama lagi na. Namgyu kilang anzu nangshi tachilo pechu tayang logu tinde maare.
1: Lo lo.
0: Ko kik tabu che tini buru liya di tanjar gila. Saan li lechi.
1: No, lis lese.
0: O dus tanjar ya di nam changma ta nde kajur shuk chambu kipdu chane. Ya kochi cha dhu ya da di mege tangra logu re che bada. Nde di nyanga cao shudu
1: gila. No, lis lese. Lo. Lo lo kilang ya tanda shu shu ya ki da. Langkor na loo ki kisi ne nam pepe lula mangu chi rupan ki la. Tike yinba cha shabi na ta lula rang ki ta namishi ki kyun yin ne ri di langkor ki tanda, diba? Pechu dan pe gyuri na loo li ya ta. Di kaluwe nam kyu pechu dan ya ki kumshi da le unne jiwa thamsab duwa la. Loo tike da kyun chi ya nam kyun ne nga na zu yang ta pe kumshi chi rupan ki la. Sun bo ra chi. Din zhe ra chi tobi na yang lula kyun shu ya ta din zhe le kya ba shi uyu ba. Tsuyu kanday lakura, katu kiili shaya, kola ya ta chik shukshira mali ya shkoro ala, tindri ziri shaya kila. Di nalo na tanda kila nanzo diri shaya, ta di chik thola chimbe kyun na tanda shuyu na chungsili na tongda che, chesili na kila nanzo tanda tenchaga puti shaya. Di nalo na tanda di yore kila nanzo, di shuri kila tanda ta kya kya shun na duan shan jiao se shun ki la ta pe shan na na zu kya kyu shun ma re o shi ba la ki
0: la ki li yu mi da yan chi ki ya li yong li kante shi yu mi ki ta ya tan ta ti shun ki la kya kya shun duan gan chi si ra la ta kya shi ni shi di yan tak ta ma te bi kien ki ta na zu ki la na zu kap chok kyo zha shi me we ta chi kap chok tan ta ti shun ma re tan ta chun chi cha di ki kyo kyo cha ya da ti mi ki ta kante lo re nālo līyāng kīlāngzō tānda kōntu shūyāk tānda chūtūsh mēbē tī nā lō līyāng lō māngbōs bāyōng gōrī ān tī yāng lō kēsī māmbāwa chāshāna yāng jīk tāng chēmbē būrū līyā tānda gēmdiyōng kōlu shī shūk lō gāi kēbīyā tī mīgī tānda tī shūyāri kīlāng tānda kānda chāibē kīlīyā tānda tī ndrē shūyāri kīlāng kia kia shūna fāng hua sīrī.
1: O, lēsī.
0: Tī yāng,
1: gītā mā shūyā
0: rūpā. O, gītā mā shūyā kāntā tī shūrī. Tī yā chūn tī chī mā tūbē, tī ndrī kishī tūgī lā.
1: No, lēsī. Gyo
0: nā jī.
1: Lō, lō, lēsī.
0: Tī ndrī shī shakī lā.
1: Lō, tā chī.
0: Lō.
1: Lō, gī lā. Sāmi yā mū tū ngā nā zū lūlā gī lā gā tī tī nā gyō yū nā lā.
0: Yū.
1: Lō, lēsī gī lā. Jī mē tī lūlā tī tī tī nā rō nā lā.
0: Lēsī.

Tendra yin rung, mi shen ki drup tup sir, ngay ki kyang drup tup ngay yinba ngay ki shin bè na. Pamka lang ne dè na jik tup me tup, ngay ki zum yi zhe chung yang ne yang du ting ma chi ki hu. Stephen sen ki, geo kang shik la sar zum ki lhen ki rikba ma dè na. Te ye ce kang ring la ji yang sar zum chi me tup ji sung pa tar. Ngay rang pomo tindra shik yin yang si me. Wendi, ngay ki rang zum tepcha la yargya yungwa che ne, rang ngay ki samlo tang nyungwa kangli chunpar che tupe nima shik shari chenggi hu. Ngay ki rewa tang te dun tindra dine bebong lumin cheba ma se, pami wangju ji be lenge ngay la su be dungye le nambar gewar kyursu. Chua xian xing ni xie na, sim la xian bie tuan jin ti, ngay la pian tuwa mi ba yang ma yin di. Ti yi jin bie, ngay rang, zhi yu zum ji nian tuan ga la, sim xi nian dian qi gui chung. Ngay rang, lo sim pang xu xing ni. Tuan ti yi jin bie, ngay ji zao yak xu ji chie xi yin ba, gu xip ana no si la tang, ngay rang war ki, za chua zhi wa, bie ti qie su. Ngay ki pyumi ki kimzaan tuitip jibe dingdu, ngay ki soya namtar shiba biji. Gushib ana nosi la ki, gushib mesi la la chikrin shi gurnawe nang. Tuangmar, pangmi wangju jibe lenka di tuintu ni, ngay rang nimi yinbar kong yichi yuchi sungbata. Kong ki, titu ki chimriti ni, longwa shi tang, mik tangtang yinba shi di, mik gele chubata. Te chui ki, mi shi, Titu ngay la semu kambi la ki zhongtam ti lo gen yong yong wa ngay so su ha ku ki yu bie ngun zin che bada. Tichu mi shi tita min bie ngun zin che bada ri ji song xing. Gu shib ana no si la so su mi chi ma tita ki chua su yu ji song bashi. Wen ti chi tar xie na ang zha. Gu shib ana no si la su yi chua su lang yu na ang zha. Kang dar kang ba ti nang ki mi ti zu. Ngay la yi ma chi bè nam chu shik dun xin yu ba, ngay rang te nang zui tu ne corwa na. Zhen xin ki nam ba shik yu nang cha la, zha ma shi bè ngan cor shik gyang chung. Je su chung we ne cui ki, ngay ki ngan cor te tak ta ra zhu che su. Te yi kong la kang ba ti rang ki nang du, gu shep ana no si la ki, ngay rang tak bar xe pu ki ting du dem ne, cha le cam xia di. Nye tang gozi yu zam shi ziwa nang gi xu. Nye cu te tuan ji ki lo nyi nang, gu shib ana no si la ki, nye tang se mu salifan la nyi la, ngar xin mu tu di ye chi nang wa nye ki cor. Wen di ji chi mi xin bar, kong ki si tang gyurwa nang su. Parkin si longwa lop che, tuan tir tak che chi tuan ji yin, nye ki se pu mi xin la. Je su kong cha ki, ngay la xeya mi nang xing. Ti tu ngay rang, simpa chu ne tuin xin la ton nang cha sim tang che la. Jik rang cha ne chiwa jik kyang tuin tu ma sung. Ngay ji, ti tu ngay ki ji xik xiu gu ba mi chen la. Mi su ngay la ji xik xie bang, ngay ki halam tuin ma chung. Ngay ki pa mi wang chu ji be gul ki zhi yu tuin di ling tuin ni. Tuin ti, Nye rang na chung tui ki tsuwa tang, lop su te la shokin xindu qenpu tibbe yinba tang. Nye ki zhi yu ngay tuan qi ma qi xin ling ji tu cha tuan yang, ko loa min zhung we qi tu yinba le. Rang yin la gyum zin si zhu cha jir ma yin la, xian su kang la kang ra cha jir yang min. Pa min wang chu ji be lian ka chung ji ki yar ka tang gyun kar. Ngay ki kimi tang lian du alabama nga dir deba yin. Kimi tang lian zum chungwa ti ngay la pakcha sangbu shik shakba ti. Me toa na choa pin chun zibe jenba xin du rib du xebe. Ngay rang zhuwe yong su nyo ti pami wong chu zibe lian ga ding ji tu song. Yar ka tepuru yuene duan ka kalir xa la nye. Sala Duan lu man na tang sirpyu king xing. Me to dum re long ki gun rum ge rum tar chin ta le nye sir chu zi rim xin ge mu tu kyuru.

ngay rang gi chuwa nyungwa chi tiyan che bè zom ti ngay gi ti tu zhi gu zamba yin la. Tini ngay gi pa mi wang chu chi bè zhong tam ti chi ne lo jik tak ta song wè che su shi. Ti tu ngay rang ngar xin so su chi bè zom la ti chom sa shi. Zom ti cha zang so su chi bè shik min to gi sim che chi. Ngay gi jing na tian zhar sem sa li fen la pu bè mi xian su gyang kuwa luntab che. Gyumsen chi yin mi shimbar, ngay rang chonna genpo tenrar kyunne, pami wongchu jibe kor yanggar lingwa le yu chitub kona che. Semu salifan la tang damni jibe gyurim ki nangdu. Ngay ki yi la, ngay ki sheba di samchu sarpa shik yin nyam tu. Di kumu sosu samlu yimi kumu me shin, shi ngay ki takbar kong la ge chungu shu ki shu. Gabri ngay ki, zhishin zhishin, di ni xian ki ngay ne chiba shi yinba ha kugen chung na chetar chetam shi chiklab get ki yu la. Tetar chema ni la ngay ki lakba parmi tu dan ne, nin ter jiyang zhimi tu. Tana tate tu su yang, gup gup su ngay la sim che tang lo ma di wa tenra rang yung ki da. Teng ti nyung wa, jik su rung wa ti, ngay ki sim la, Pakcha ngenpa subtip chewa tinja shikshakba ngeki tacha shine shinsu. Semu salifan la ki ngela simsu tang, rogram kangcha nawa tang. Ngeki dingbub larsu yongchi. Kongki shunyu zao shibe tuitibla. Ngeki suwa nyungwa chitin chebe zum rinburang minba shik jiwar ngerang gyuchu. Kitu ngerang lo chungyi la suenzam yindab zumyi tinja jiwar gatsi xin tu chi. Tachi ngar sun le ji chen chi du. Zom ti chi ba ti ngay la lian mar pian to yung yu yin ba ngay ki ti tu ne ngay suru chung wa zha di. Ti da min na ngay ki zom ti ji ten ne mi tu. Ngay ki sim chung yarab yin yang xun pa me be nyang tup ki toa ne zom ti chi ba da. Ngay ki zom ti ta kyu wa chi ba yin na ngay rang yang yar ding bup yue bar kyun ne rang ki juan tang dunbi tupkyu yinba semu salifan la ki kiendib. Kong ki xua ne kwe dip tang kwa gun lugu yang ne yang tu nang. Pa mi wang chu ji be lenka ma chung ki kong la, ne ki chuku xian tang zha war nang wa ji be chua zhu wa yin. Wende, jie su ngay rang ka me cha ken shik la kyun ne, dagbar ngun kyu me be tuan kar sam shi chi bar te. Tu yun kang zam song chi, sem la sembe nyungwa te sube shokin ngenpa le, ngay rang rimshin tala, shundar jeba gyu, ngay ki rikba tinga le se shing, tsuwa rang ngun zin chi sep tu song. Jelo chekton gegya gubju kusun lu, ngay ki tunshin kashen ni, sin zin Kalifulan la ki genshi tamchua zegab, ngay rang Washington la zhong gyuwar chimbata. Tine yang, neya gare, Bapchu chimur zhosin dagur chimbar chimba masi, zamni ngiri jimtso la dagur cheba yin. Tedar ngaygi lobchung chintam yangyang chebar masi, teng rir sakur kashi ri chedib, lo te lobchung gi gor chala changwasik ju hachan gawar gyur. Ngay zu jilu chekdun gegya gubju kuzun lu dawa sunbe nang neya garar chimbata. Ngaygi neya gari bapchu chimur turda chibe, chakdu tuanpu shiki dindu langba yin. Kalung darxin sashi yubyu shiki chibe nyamna maju le deba shik ngay la chara. Ngay dabu unlong shiki neya gare babchu chimu yunchung punzu lundu jentir nyamsu nyung nyuba tete geo mangbu shiki yamzen chindwa chi. Dana dukbe zinchung tang nyanjib denbe ryuyang ki ki la pendwa jiyu tang ke ki tsoke langlong churwe lepki singma tongwar minyu la. Teta ki chubbe ngaru tang uzhe chokba yang tu mitu be. Tensu ki la pentua ji yu tam si kong nambe tige kona jiwar chi. Tuantu teta ki si si tamje chunbar nubatini hachan sebu reji ju chua la. Zega shibata, chulu shibata, simzang shiba dabuni gyamar gyane shetab meba tishindu. Teta ki yuntian la yang tse ki xietab me. Jelo chekton gegya gubju kusun du yer tu su. Ngay ki semu salifan la tang
Bumramba, Alexander Garib M. Bela Nidang Lendu, Zamni Nguri Jemtsua La Dagur Chebayin. Dagur Chirin Ki Nimu Teda Nang, Nye Rang Chungdu Gepki Gundu Haja Mangbu Rizhishindu Nguyu Ngocar Jin La Kyurbati. Nye Ki Nachawe Simla Pakcha Ki Rimu Shindu Zeba Shik Chisun. Zamni Yuchua Ka Ki Mima Ki Dube Chechi Ngocar Jin La Tso Tata Nye Ki Dundu Selir Ngunbe Na. Nye Ki Nindar Milam Ki Chudu Zamni Shibu Gorshin Yubadar Jimdu Ngubu Rizhishin La Sormu Changzam Riche. Teta Ni Genju Le Zuntang Lozhu Ki Ningju Shi. Nye Rang Nguri Jimso Ki Ruzi Torar Gashu Yin. Tike Kangsar Erib Ki Demgyu Nang Ki Jigdintang Nisu Machi Be Ngozar Demoni Chiwadang. Tekar Wangchu Chimutang. Langbu La Jigbe Chomra Ngozar Jin Yubati. Betip Ki Nangdu Kube Gyakar Ki Namba Larya Ngunbar Che La. Tekar Kero Chonggir Ki Jabitang. Dursu Tojoadang. Kachi Lhagan Yujing. Tadung Rudar Jigne Gyushinbe Ngamuya Yu. Tine Parzamchina Fenisi Chuo Chagur Tsiu Yu. Nindar Ki Gongmu. Luawui Ki Chonggir Tang. Kinchur Chumi Sewar Chitu. Nge Zu Changme Tsoke Chuchung Shigna Dete. Tsiwi Tengdu Chuting Chiki Yu. Chuchung Tetang Mirinwe Sana. Tsocha Ki Chushik Yuba Te Nangdu Yang. Ngeki Chimbayin. Mingi Mila Ka Sheba Tini. Jekten Kamki Chulu Shikimba Yang Site. Tengan Bostundu Dutu. Ngeki Mokchu Shiki Nangdu Chonyong Yang. Tsocha Ki Chuter Nge Rang Tewe Gawa Yu. Chu ter chupa jikran le meba te gyn le jindom chi jing. Lung si lep cha sam, chak cha lung tsup jishik chung rung, te ye bangar chi ki ki dun tu gyo pata. Lengyar pam yang ba mi shum sing, te ye ne cha co ni co do ki ba gyu yin si kesan tun bu bu yin, po ze yu gu dun de gya zu chi mu tang men zin chi pata. Renda che we ding bu pata, rib du ge be tep sim ngan par chi. Tetang dunna tate chuba namni chuchie ki surdo rangla kyunneta. Tsocha ki chutitang dagyang kangzam kisa na pangma meruya lembar ki jabi chushik yubati yangni jinrashik yume dawar chimbayin. Nyanbyun la ki ngunche kolumbu shuk nyungwe chukhan nangla chi nang chungla. Chukhan nangki chuakzi tingna tuchu ziche gilasi chungchung shiksha ne dawati. Ngeki yila pakcha suptep chewa shikshasu. Kangti daro yiche chakbu narwa taki ngolo chizi chidu bangara shumba mebe tsuchu kebati chema dobu ririche ne zakbar tashintu simtsep suna tang lo mediwa chenyong yotam nyamdu tuchu zije teyi ngeki gundo redan rinba pewarche. Zamni nguri jimtsua ki densapa kushib Hikin Botam Laki Nge La Miksi Ki Sikyo Nangdi Nge Ran Jimdiyo Ngubur Lakpa Changchokbe Nawa Zhe.

Changwa yin la. Zamni ngui ri jimtsuwa shibu tini, lakbe rikchokbe doktaan namche rina chartun shiktar nang. Jimdun ngui bu riri shin ki ngay ki yiwang ribtu kukwada. Lakbardu, Farensi tiongi chebe sengu tegun sunyam tetar tueba ni, layi ponya jikdimi yudu chunzi. Gyuze kenbu teta sunye mi susu chesam nyamdu ngay ki yini changmo nyuktu kyur. Rizan redong ki jimdun somsu. Ngay ki dochi palam sowe soze ki gyurim mangbu shikshin la. Kugab chungma ni la ngay ki korwa korshinbe chuchi la lakwa changne. Mi tsue dochi palam gyamara chitara degbada. Tupshuo dang jemur dangdun che chitara chizu shimbar chebayin. Zangmar zhuy sinbe dochi palam ki chuedu ngay ki lakwa kyangbe dagda dochi palam dobujik lakbar teba na. Chiki mi tsangme, teni erine tunbe dochi palam ngoma bashi di reji ngakchu yangne yang tuche. Nge tsue kangsar dagor chibar bumramba de laki zhura na wata. Ngo tsar me du chungwe ngobu shiksikze, kongki tona shimbu nge la tegor jeshe tengshize. Lokche jikbe somchen ki nangtu, nge tsue kabar tang, gebar suwa, sartu ngobur shibar de. Bumramba be laki, jagri ki gubar yutu ki chunsin me pokbar, ta ringbu tenjar, chetri ngorbu tenjar kyabi topdun ji yin tang. Teyi, Prometheus sitang jawar, layu ne megyudi, miyu tu kir nyudun ji yin ngay la sedun ze. Ngay tsu tatung, gigu jungkong gorki jimdun somla dagur chebada. Ngay ki yiwan ribdu gukhen ni, nawe Mexico shusha ngay zay kajigdang. Doche tibja titashi. Doche ni, tyrib gungi bangbu basi konar kyrbati ni, yegi mebe ngaryu ki rangchung kamchimi puzir langbe zechi durin yinba teta, chisi pardu negyushi la. Gyalyun tang, magyungi che du shengbe durin tenzu ni, shumi du zhugyur ngay. Ngay ki yiwan chokchi shenshik ni, echip ki rogam yinru. Ngay rang teyi chisu jarwar minyu la, lakbe rekbar yang mebyu. Nawe shusha ngay zayle, ngay ki gigu peke chinsu gorki zhiyu shecha mangbushik shenbe chune. Mangbushik ni ngay ki tenga tunyu me la, betip ki nangne jang tunyu meba shatashi. Te rin ki nyongwe, ngay ki shecha chi pyunsum chiswa su song la, zamni ngiri jinswa rin ki sakur sumpu te nang, ngay ki shecha lomnyir chibe gathe la, porchung debu gyundu jik chungne. Tenga qichung tang ziche la gokor di dueba ne, tacha ngay yu jik din ki changyut neme rangxie jewe dingdu bujur chesu. Kongdu lenge ne senshi nawa dini, eri wenlong zomke ma Helen Keller ki rangnam zumlu ki nambe toa ne zambe zamchung rinche. Nge ki cuwe namtar shiba, pyono ne pyoge du pöpjur tang zumji yangdun jie shuba te liu geba tishi. Senge lenge, ting diyu dizien pyu simba yin. Dizien zhechu dan zhikcho nangken ni wuxia la shi. Lenge shu den jago.

chung nam chu gung am sa ngana chu ina ima chi si be lu si ki nyen pe ju ko chu do sen ko chu na ba de na pen chu long chen yin chen li kong ki pe ge ki long chen li chen nyen po nyen te dong li chen shi li chen de yin na nyen da ki shou pe chu zui chu tan che ge ne chu zui zhong ni pa le tie do shou yu tan nyen ti gong me chu zui gu ba tan ta ni xin na qin yin ki chu zui yin na nga be to le ya li chen ya dong shou yu ngana chu yin na li chen de long chen ki lo le ka ta 唐林新以能拿去年轻以能就应地步葬于卫视加西伯塔朱峰云西别APP托利亚天干亚信息拿去个月了

Lo chamilia shimian yestinamba kongai na nyebyestinansa kirani ne thachena shuyin chomnam cho ngana chu shamlai na tirinki lechen na ya thri shu be thodi ru na ya gyulu che thangbo no bo samchu la ki dana be chesim septi senando

ngana chu tan da se na ya gi lu xie di ne le nam cha ri cho ki da nan be mang xie da ga li yo se ya di ri xia le ngana chu pe be lu xie ni wo ne ha chang ki nian bu tan ta men xin yin lu xie min yong wen xin ni kho wa zam gi su su yin na ran wo me ba nian bu lu xie di le ya tan ta men xin yin na ki ran ki gang la le so ba gui ji xia bu tan da ble so ba gu zu ya din zhe gi na ke chu tan dian ba xi ri la la ba tu yin ngana chu mang xie le so ba ni xie ci ha chang ki pi su cho ku yin ba ma se yin na cho wa tang ta nyo wa ku ju yin na ding se ba la so ba ri pe cha xia bi na tang da se na ya gi lu xie di na le yin ne le xie ci na le ya da ga to qi xue yin ni xu sa la sa zhong nga le ji le mo go chu ku ke li xu ji se ya le so ba yin na ku de ha chang ki se ba ma se yin na lu xie di len ji ki ran ge yin na ki ran ge yin na ka de lu xie len se ko le ya ga me yin na kota trip tan tan si na su su sem chu chen ba la so ba ya din je ki ke chu xin du chi wo yin ne ji ji zai yin nang na chu xin zhou ling ge tan chu zhou ling ge ge pe ge ya pe ge ki a lu xie le ya ni yu nam tan tan si na pe be ling ne nan ki na chu mang chu ki ju ze le ya ni yu nam bi yin na ni an po ni le zhen le ya tu gu nang ju tan tan si na ki ran ki ni go ki zhou shou mei ne ni am chu na ya ta ma se yin nang na chu le zhen di a xu ze tan tan si na mo le zhen di ke ji chi ru da yang chi du Thank you, Nay Nelly, and I'm going to debut all the two to two time. You saw the soap, come on, thank you. Join me, show you.

Jewe putus tina ba konga ina kila lingke la ya tsum tri shu yin nam lingke tan pa yun nam lingke nam lingke la ya lu xie di rigu shu jie piu yin lun chu ne piu yin si tina xia lo chen ming la ya kawa gaps tina ba konga ina kwe ba wi be nyang pu nye kila lingke la ya tsum tri shu yin lu xie nyam di rigu shu jie pa yu la ya shu yu be pan pun chi tan chou bu chou mong ga ni pun chi lingke chang ma ya piu jie lingke ne ming tsi rin da chia wan lam zhu zhe xi di li yong be ming dun shu ju tan ma ran ya ni yang po nyan nyan gyur ha chang ki gabi yue bie li chen din zhe xin nyan na wa ge chen chi shu gu yin kui bu gui gi ne da cei sang bu pui bu yin si chi nan xia lo chong nam cho nga na cho lin ge li yin na zhe zhe xu bie lu xie ci den jing mi la tan bie ma lam la ki nyam xie lin zhe qian ba xip di xie nan dou

0: lo chamila ya mimala stina ba kong yin na gela kamsa ye lu xie di ru xu jie yin na xin zi chong ki a ting ri zong le ya yue be ngi yin na san da ta zi la le ya pu jie yin na kong le ya ki ran ge nin da yin na dian jia le ya yi sem na zhe na xu ju ma se yin na qie hui mang zam xi xie zhe na xu gu yin tang duo yin na ngi nin da ri xi ki ran chen jie de yue si xu gu yin si ti na xia
1: Lay, Kumamsa.
2: Lo,
1: nani kule khaso shwa yin la
2: ne se to chen na
1: anga ran du lung ta be ge wi na re ton tum du yi wa tu du na re ta ta kwa ri shin ne ba ma de le ke la ra sing be su mi do an si ji le ne ba me ba mi dan du nge me ba ling to ba da ne si to ka nga ha hu ko da mi dan na tha ro ro gi mi kim da yam do tum ju yi me te si mi du shu gi la
2: ne se lo
1: I'm not sure if you're a man. Ayu gola mangu piju mbete kashi mindu shubi kala.
2: Nesen lolo.
1: Lo ayaran kela rang zo nambe angaran de lungdi na shungge sanyi yong. Ongo jenje yong. Jala lang dan de tindi na shung, tetu na shungge nda ka nga piya yin kala.
2: Nesen.
1: Ola ane ngandu ta kasura shizan panga ge nyambala sa manyan guangbui. Shingsan bakwe ola maruwa. Ta ngandu. Do you come from the Kawajing Mima, Chesh of the Gildi? Only a word is currently touches you, and get like any. The Zenlik to the Kusulu to Jana Al.
2: They say, Tuchana.
1: Not Ginala to Lalu Kanani, Kunjam to utility. They
2: say, no, Tuchana.
1: No, Tuchana Gila.
2: They say,
1: Gila, so Nambe, only Kiz Taba, Nare to Husanji, or Tembegin, the Luce, in the Kuti Manguna, Stundon Mutun, and Kiranga Zona. Mangguti lera na shuya yin jian la.
2: Hmm, ne se, no lo.
1: Neng jie shu wo.
2: No, shu den jia guo.
1: Lo, neng jie jie dun la gu shu tu jian na shi jie ba san la.
2: Ne se, tu jian na shu yin shu den jia guo.
1: Lo, neng shu wo.

0: tirengi nama rikzu jibe nang cena la ngan chui mutu do sokcha ka la gyunan shi tanga tedo.
1: Juma!
2: Au!
1: Da kyo atsua da langa liya nima chao shi jia do ngani chi jie jik chigi.
2: Risha, nga le kakum nian su shi chigi.
1: Da zan che, tanda langa liya ra nang shi jie ma jigi jigi chimi ina ngani katu leg ribe nima don chi da na u cha ba.
2: Risha, yine nga kasi jikungi. Che za nga kukoku nashi do ni chugi.
1: Uzi, bukuzhubu, kukoku nashi da tunya yo maita. Bukuge, kukoku na mungu tombi yina, nata choktu langa re sungi. Nga amla ge jita, nga ni kukoku nashi e donju maji.
2: Risha, nga amla ge le, nga kukoku na che si nung maji. Che za nga kukoku na do ni choru choru shi chugi.
1: Tati wune risha, namgyu nala ya masa da matung seya di tali si nyi chua da tu nyi chua du ritwe.
2: Risha, ina le samla ya wu tangdu, wune sugo nu yubja. Di nye le nye kakasimba koko kuna shi tongbe ni nima de ya choko bebe surche sugo kibu che ma chung.
1: Che zang che, koko kuna da tunzu changmo lo. Lang chu da din re shuk chen bu chi yu du, nga zu bogo yu gen si zha tong ya yu ma re si gi. Ma shi che na, ka da din re gom du zan ba, koko ku na din re cheng gya chi tong ya chu na, si sang chi ya re zi du gui.
2: Ye xia, din ni le sen kyu chi na lo le ya, pang mu chi koko ku na tong je, ma ra gya bu cha, din ne na zi zha man zhen na tong a.
1: Che zang che, nye am la ge su ya le ji da, Koko kuna soya di nalo liya, jini mungu shi zha lu yo ri sungi. Di jek zin chi nalo lu ya ki jini di, nga zi kartu ka liya gam je, sebi ina kuyu kaya kori yo ri sungi. Che za nga zi koko kuna di da mungu shi zha don ju mebi zha.
2: Che za, sengyo na lo le, si nala nye din zhe ji tong, tando le rangi lo wadi ye che. Wune, nga tando samdun du, koko kuna don bi ina, kalek si ngon pe mado, wune suwa ya si jine ba semgi.
1: Che zang che, tati le dine pa kyo gu che shio da, peke songa chi do, ngani kyakpa chi ri nyo do.
2: Oshi, ngani kyakpa chi ri nyo, an dine che kli kli na lo jo.
1: Ozi, xe mado, nam si cawa cata chu je, langa ka langa ni, si zho zho chi chi gi. Doi da, ki ka zho chi da, chi le kwa ra kya an che de mi du gui, cawa chimbo si zha yu be da ri.
2: Mune si chi chi yu yu bja. Ki sa di, cawa chi du zan ba, chi le di, ma kya ya gyum zan ka ri na.
1: Che zan che, nge am la ge le, nam si cawa chimbo da, ki li ya cawa chimbo yu du, chi le gen ga ri sung gi. Di kong zo cawa chenpo yubi dak zan chi ri xia. Da yi nian le, yang jin le kya ya di gyum zan di yang nian ka ri yi na, nian ke le se bu xi ma su.
2: Qe na, nga nyi ge ring nian yu che le kis chi ge.
1: Wo ri, ring nian yu che, nga nyi ge rang le kis chi chi ya yu. Cawa chi we tu su, ki yi, ji chi le kyang ne, u dang we gyum zan kang yi nam.
3: Te yungze ni, ki je tan der me to tu, ngu tu mi bu chung zam yue bu ma do, bak be to tu, ngu tu mi bu mi. Ngu tu mi bu na, ngu ju chir du ba tan, lu bu tru ze tun jur chi bie nu ba yu bie. Te ni, lu bu di tan yung chi chi bie, ju chi zo si yin, ter di, ca wa chi we tu, ki lu ding ki ca ju chir dun chi. Je kyang ne, u dang ne. Tasu, lu ding ki ngu ju chi duan di rengi ki lu bu sibur so tuk yu zhi.
1: A le, da chi du din zhu yin bu zhi. O, ki le ya ya, ngu na tu ya ki kung bu di meb zha zhi tu we.
2: Zhi xia, kung zu din zhe si ji le chi lo le gyan bi yin na, ani su bu no lo ki chu zhe di ge chi lo le duan tu ya ki nu bu shi duan.
1: Che zang che, ki se ya di ya, Na shi jang gu da tundo, zha nian ya da din zhe li ya ha jang ki kiong gu yo ri si gi. Che zang ki maang che ji nga rang zu mi ri gi cho gu yak shu ji zhi xia ri du gui.
2: Ri xia, me shi sam lo shi dan bi yin da, nga zu mi yin na cawa qin bu zhi xu yin na tu lo bi yin na zhi gu shi ba.

0: Mishi, nganzo ya nevi chinye sokja kaji yordele, nganzo sokja changlo li ya changpo chogshi, shiba?
1: Shiji. Chuma, ta namshi di dindra kienza chala. Tata tungi ngani, chiji, shichu ra chechde, ta yani namka pe di chimpa koche de sha zidwa.
0: Risha, chaba pupjo sursi.
1: Che zanche, mishi amla ke sonya lichita, Misidu, yage nam sushi dosina, ani midi shigati kenza tabu jo risa, ga chojo da du chojo dinde. Tanto, yage nam shisi ya dele, tanda tansha samsanlu, ya dedu da, chabuji da danjo chigidwa.
0: Risha, tanto lengani gyogomo lobi yina, chabe lunkyo suba.
1: Che zang, taran shoge, nam shi ngondo chi den tatayi, ani ngani, nido chi keyo na, tazu, Kula lemba sugumariba.
0: Chezang, tondole, nima namsi yungunda me duzanba. Jimba taadinja devi nele, chaba pabu yume taadinja hao kukuri isi cheche, amla kuna zi sungudonga.
1: Chezang che, o di nge gele kunyu yu, di nge lo, anzu bala gele, chaba madang kongli ya, beba ge, ge chimba shita ge kuri. Ani didu chaba tanzi chi wori, gyogo gyogo na lo namo to, Chertung chay ri sungi.
0: Anle, da chi diw zimba, beba ge chenpa ge wiyin na chaba pop zho yubi da zhi shiba.
1: Wo, dindze yinba zhang, nga bala ge dindze sung yu yu. Da yinne, di gyum zhen di nga ra nige ya wu xe xingi me zhang, rin nu yu zhe li ya ki chi chi chige.
0: Yung a.
1: Chaba pop be ngun la, beba ge chenpa ge be gyum zhen kang yin nam.
2: Tie gyum chen ni, beba ni, gamchu ni chu soksha si imu. Wengya, changar chewa ta, cawa chewa. Yangna, gamshe chewe kuryu ti, bebe chotu chi se ne su chambumib si yi. Chu nang tuam, yangna, chu nian jam tu chotu che na chambumib si yi. Chaba pa be nguan tu, long ki nun shu chi ma ru zho ta. Kowu yi len che chi to zho si, kowu chu yi chu chi man tu song di, kuryu lunba yu gu yu zang, gup tir bebe ba be na, xia chen mang bu du si be, kwanzo nyur tu ga zhu chen bu lang di, ga ga si ge tun bu zhu gu yu si.
0: An le, da chi du, mu ne beba ge ge chen bu gyub du zin ba, cha bu pa gu yu we da zhi tu wang.
1: Che zang che, tanda le, kwan le ya zhi xie na nian du, Beba siya di chu namado gamsa de togo yo mari samchu de le beba di ya gamchu ni chu si du zamba gamsa da chu na ni ga ya cho to bu din de ji xia ri du wa
0: dang ra ji xia ton don le beba men be so cha xian da din zhe ge le nem xin wen de chup che tu ri xie jie si ge du wa
1: che zan che am la ge su ya li ya choma me be Choma di yaa lamsan lamsan so se chana liya changma zui bu tundu yaa chabu danjo yubay da ri sungi.
0: Ale, dachi du zimba, choma le, din zheg nubi yubshi.
1: Risha,
0: tando le, chadi yinne le, da longi nunshu di marsh chinbada, tando le, chabu popzo yudu, kawu gi lenze de le, toru chinzang, Ani, ma yib dindze chi yi si duwa, su su chan nan lo le zu ni ma chup che, dindze gu du le ya, cha bu pup zhu yu be da zhi si che che si.

0: Guyong a tarbi chigi yin shi ke lang yob shi. Chagi ni timuwa du mi du ba min ter ting. Chagi er, chetim bi gup ye gup ye zhiyo jetim tan chim sui le song zi nian bu shu gu. Chawa er tam jie tan cui min ki tam bie ne ji zo ki ji bie ting lam seng zi so we tim ge ki nye suwa chi zhiyo le zhiyo di zin ki tim tar dung di nian bu dung ge yob shi.
1: Seng yu gar zo se we tang se gi gu.
0: Yang ta si chu di we gyan yang gi di gu.
1: Mang zui tu ne ling we, mang sim ki bu zha.
0: Cho we nyum yur mun be, gui se ki to ra.
1: Tadi ki ki, san si pa di ni. Pen chung lung ting, yen chen li gu. Pe we lung ting ki, san gyu chou du li ce. San gyu gun du gun chung, si u di shi.
2: San le ye, nian do pa ba san ci ni le, nyang yin shu. Te kor ki si zhen nang du, san nam di ji la ni, ni je co, mo zhen nang shi.
0: Ngari sogu jiti chu mi se nian dao nying la ruga ki mi ma nian dao. Lu tun ba san ci rin, sabu mi xie dong dun jia xin bè le zhup. Se ji su, nian sum chu su ni du mer di sung le zhup che gin. Jinti chu bè ci ni xu sum nian ki to rin su, lu bur top ya le le zha xiu ni miang gang tu nyu kyub che bar gin xin. Nian jua nga yi rin miang ju che gyan cha gi ma chung war. Jie lu nian dao ni zhu lu dao dun bè ci nga nian ki chu zi zhung ni tang ga ma sum chu zam le. Xie bu tang lo sum chu su zhu yin bu zhi. Kong ki san dar nge kor ne dawa dun zam song yue be le ri char chi kim to za su nge so lu zi yue kyang nam ya ngun gyur yung tep che ap shi sa bap to xin chang ar che we kar su lung gyun bata cha kien gyo we nga ri tan zam ki tep sa tang bol Kong ki tu yu rin bu le zhup che yu to nin che me bar den jia dian song tan tan zam guak suyun ki tep sa tang bu dian song che de mang la lak sam nam da tan tan zam song we mi ma nian do be tong mien sam dun zhup chi lang chok le ge su pyu yue. Senge lingge, nga ri zogu ki ngui bion ka ki lak zhang gor tong jo ni ge le tong mar ge do, te gor ki si zhen nang tuen bian jo la ni ngu zhu nung shi.
2: Talo ni song, nga ri zogu ki ngui zang ngui zin bian jo le xiam di hur da xue wa tang, zon ni pe ge kia bong le ne mi mi gwa, ngui zhe xie pshu xin zhe se wa. Yi tuen ngui bion dong shu mu tu qie lo dong wa jie che bie, da wa xie bie dan ju pa ra, zogu yong ki ngui bion ka ki lak zhang gor tong jo ro ni ge ju mi jik tang zhe zo dong mi ge dong si ni. Gwaro tong juru nige yi gago chenpule tongmaru gedi. Tui tongbule jaja dunji tuyndun tang chengchung chukchuk paani parze chong yongki ang tangpuru libi yubri. Zonay namchang tamzin chelsi le chene jangdo nguze pege ki buze toru tang penze chiru tuyndu chenxing. Mimang nguka ngari sagu yinla ngukang ki zonay namchang zubdun tuyndi tang dikche chenpuro gengam larsu so luzi ka ki mengui duri ki guikuro rangun ngang jenik chedi. Yurim shibu domsung mengui duri ki tuanze tang shibshu kondun qie ne namzang tuanju zubzun le yidun ubin ki dekyor nemi tang nuchi qiebshi. Jinda shibye danju para rimzi gyamna rudo ki nuchu zangma tang zhongku nyingdu nuchu chawe tekze tang sunu so zonye namzang ye le yidun gor tongchuru nyegya shibju jeba tang rimzi gyamna ubin gor tongchuru chukchu riptun tangwa ti tui chongbele yaja nyegya jumi nga tang chengchung chuktun pa ne jangdo nuchu tang jengam Zogyong so, zonay tuyenle namchang ki nyurtsay gyozo tang, penze cheru zhuwara ramdip nyudin che yubshi. Senglige, ruga di lo chujuk chi lariyang zide shi ruga la suidu, te gor ki shibzhen nang tuyen sunam digi lani tenje zo mongzhu nukshi.
0: Zhuk di ma taube aga me zom lim pumbe shi tuyen tadur le sibian ruga du zhang nyi dur ji ki to ne. Bejim ruga le nambar ye te lo chujuk chi lariyang zom lim pumbe zi zhe xi ruga le cui yub shi. Ta di gi ye ge top zi, si ban ruga gi dian tim sum chu su zhu ki cha jian tui zui na du mer ge ge lang yub shi. Dian dur gi tui zui gan ma sum chu le. Ha bi an, lu yi si, gi shu bu lu. Bi jim ki gu yu nang tu zui ne du zhan jik du le gu cha yub shi. Ti zi, bi jim ruga gi di ge ti la yi, gan ma si chu si zi le bu lu lu ne du zhan yom yub shi. Gan ma ge ju kep ye le zi lin ge ma ta be. Mi li no yi, ge pam ta ju ge bu lu si lu di. Dian dur cha zhup yue bie gup su siban ruga le ge ga lin ro che yub shi. Bi jim ruga ki di ge ti la yi, lu bie bu lu ti siban ruga zi lin ki pung bie dian dur le dian ting tu du ma gu yu na bu lu chi kyan zi mi bie sin du tan zam che yub shi. Siban ruga ki gu ra u nui shi mung ki zi lin pung bie du ma lu chi kyan shi mi bie sin du tar ga ma chu ge ngup zi le cham che yub shi. Seng ge lin ge jiru nye do nye zhu le Agami zom lin pumbe ruga zeta xi tuen du tie gor ki xip zhen nang tuen bian jiu la niang wo zhu neng shi.
2: Bi jing ji tui zui jin de zhong ni nin, jie lu ni dong ya mi ni xu zi zhu lu agami zom lin pumbe jin du ru ki xi ji ji ki ding zui jin du ru chu. Bi ling e mu yi, bo lu ni lu ni, yin ji ruga ki du chang ni du ru ji ki to ni,

Singalingye, lemi tsueta pechue chebe tengyun timji. Ngoy so, lemi ngoy si ma gyuru kong, gongsi kintsab je ngu topo zhu gu sam. Tengdi timzu be shedi jibe nangsi le zhe na, lamu timzu le xia kangi timzu ba da zhu la yi, ngoy zun kyubi ta ji ne tun tir se di nang zhi. Jilu nye do nye sum le dawa si be cae ju nyin. Zhe si, gongsi A na xiu ne, tengyun lo sum ki, ngay zui kengi xia jing. Chudie tuyun dawa chuu di. Dawa zubie chi gunyin par yimshi. Chudie tuyun ta lemi ngunshin me yuruwe kong dare labo gor chinyi ta gyedo ngabja zhugyu kajie chepshi. Chudie tuyun timle nyewe dawa gubar. Gungsi genguruwe ngakto ne chudie tuyun dawa zungyi par zenzu nargyan che gyu yinshi xie yubshi. 这是一个美队被能够点家母体来修突击母体人端头求了约不是因那样一多给自主主路居民公司A的直随冷路单呢连米恩西就个丁丁马拉给他呢最连切个一月今天中一辈切就过年公司A的这些了今天中一辈切你修结你连米恩西就个 Zuelina xiu gui bu ta, jinda zhungi bie cei nishu gu ni le ne ne te gu da du dang yu. Dingding ma la gi nang tu zhe xi gi le mi gui zhu nye dang ni yong su cui de tu yu yin xin. Nin te er gong si a yi len gen kur mi tu bar ka ya ne nye zui gi ken gya qir ding qe bzi. Zhe lu nye do ni xi le dao sun bie cei nishu gi ni zhe xi gi gong si gen gu we. Ka bar tu ne dam ning qe bie zhe bop jik zin bu xiu yu bzi. 这不提呢这是给金德古本联名温室局委团长切巴马日谈提对温室局委团长切国团建议呢是提本公司监管委其让联名温室局委团长切国团其让其新给民党是连得不是这是给内陆铁日点的冬季车局日定学业不是崔爹团人都单位金泽母国 Chi dun lak zam zhe gui bie, du zhu dun yu bzi.

0: li chen na li ya pi nan kin ki xie ba chi jo xie ba san la li ya ku na chu xie ba li chen ki tie tong kan na li ya chi tu nan ro na xu nan ma xie ngana cho nian bo yin na ku na chu ga mi kan zhe xi nga zo ya nian zhe dang ge de chi xie nan zu le lin ku ngam sa no kam san chen ka xiong na
1: ba san chi li xi zo jian jie zhen de kam san xie bu de li
0: ne xie kam san ba san chi li la qi ran ge xie ba ke mei neng ge yu na la
1: Lesse, Lolo.
0: Nungdi sendo khatil, chamdi du tiji shi chokdi.
1: Jo chunda la da nim bin do la aja wong mon la aja che la aja di gi la ha tin lu ga aja chen la che ku so se dan yue ke shi min di shi ju yin ke la la ne se ha ten chum di di di zam yin den sung she ji pi chok de yin la sung she ka ri na la ke la sung she shen na de la ge dan nan jo be ji ge chang cha po de se di jin bie yin la
0: Kusan lam lag dan nan be chom lung bu ji ba se de ban.
1: Ah di. Ne se.

Lo chemin le ya kawa gaps china ba kongaina kuiba we be nyam ponye gela lengela ya chemje shuwin lu xie nyem ti ri gu xu che pa yu le ya xu yu be pam pen chi tan chob chob mong ga ni pen chi lengge chang ma ya phu che lengge ne mi chri dan chawan lam jo zhe xi di le yong be men dyun xu ju tan ma ran ya nye ya ponye nyen gyu ha chang ki ga bu yue be le chen din zhe xi nyen na wa ge chen che shuwin kuiba ge ge ne da che sang bu phu be yin si china xia lo chom nam cho ngana cho lengela yin na zhe zhe xu be lu xie chi den jing mi la tan be ma lam la ki nyam xie len chu chan ba xi di xie nan do

Nosh den cha go. Ngana zu sin cho mi nyo si gi xie ba nan jie lu xie ri gui nan ma se yin nan kuna zu lu xie dan nan jie nyam ju yin nian nan so. To jian nan shung yin cham de kyu yin di bu to la ya ki mi do si ti nan ba kirang ge yin na chi rin di ting ma si ba lo kip jie gu nan xia kirang la ya shu gyo. Ngana zu chi rin di yin na nyam ju xu cha ba yin la. Chi zang ngana zu sin cho leng ge tan cha ro leng ge ne chi rin gu nan jie. Li jian na la ya nyam ju xu gu yun min kirang ge yin nian le sen na ro nan shung yin.

0: lo chamila ya mi malas china ba konga ina kila kamsa nge lo she di rugu shu je ina xingzi chong ki ting ri chong la ya yubi nge ina sanda ta cila la ya pyu je ina konga ya kirangge ninda ina dian cha la ya isip na ro na shu ju ma se ina cha kwe mang zam si si ro na shu gu yin tando ina nge ninda ri si kirang chen je di yu si shu gu yin si ti na xa
1: Lei, Kungamsa.
0: Lo ngana chu chi chi shu di ne le ka che se ya glu she di la
1: sang do gen ge do la ki ran da gen pa sa la ta ri shu be ge ba sa la ge she ba she ba dang ge la rang ge zu chu na ba nga ka tu shin du chi lu she di ki na ni ku le kha so se a du ri ge do la ge ge do la ki ran ge so na be a lung di gi u di le so yong da le ro da ga nga phu ya yin ge la
0: le se lo
1: ki na ni ku le kha so shu ya yin la
0: le se ta chen na
1: anga ran tul dung ta be ge wi na re ton tum ru yi wa tu tu na re ta ta kwa ri shin nyam ba ma de le ki la ra sing be su mi do an si ji le ni ba me ba mi dan dung e me ba ling ge tro ba da ne si tro ka nga ha hu ko nda mi za na tha ro ro ge mi kim da nyam do tum ju yum be te si mi du chu ge la
0: ne se lo
1: an nan zim mi ma na bu ta tan de de ling ge ngo si si chang ma ngo si si re ngo si si a tang de di ma je na susu singan de wei jiao shi en de wa guo zhou guo zhou da din de ge yin lan na ge la ran ran zu bu yi yan ba la sun man yang gong gui ring ne xu xia bu de la ge jie a qin ne guan de men gu bi wo en na na de jie yong gu ma de jian la
0: ne se xu za
1: a ji fang de yao tian neng an zu de de yao yue bu kuan nan de xi jie a yu gu le men gu pi ju yin be de ge xi min de xu bu jian la
0: ne se la la
1: lo aya ran kelaran go na be an ran de lung din na shung de se ni yo a ro ong bu jin je yo ja la la dan de tin din na shung a the tu na shung gen de ka nga pu ya in jan la
0: le se
1: o na an ngun de ta ka so re shi zan phang ge nyam ba la sum ma nyang gong bi xin zan ba ba o le ma ru ba ta ong ngun de du yu kum sum da ka wa jin mi ma che sha bu ge di ani ya wori ani khuran le thochi shu ai ge la ge na ni le zen lik tu da ku su lu tu cha na al
0: le se tu cha na
1: na ge na le tu la le ge na ni kun jam ge yu chi le te du
0: le se no la tu cha na
1: no an tu cha na ge la
0: le se
1: ge la ge so na be ani ke zi ta ba na de tu ku sang shi o te me ge de lu se din de ku ti ma ngu na su ton don mu tu ne ge rang ge so na ge mangu ti le ra na shu ya yin jin la
0: le se no no
1: den jie shu wo
0: no shu den jia guo
1: lo en ge jie dun la gu su tu cha na xie ge ba san la
0: le se tu cha na shu yin shu den jia guo
1: lo lo en shu guo shu den shu sa ri sun na jin ge
0: mi nan so sa re Chamilia Elzosti namba konge ninso na sha ta chena shu yin Chamilia Dewasti namba konge yin na tirinki shokpa nge chi chungki sungke nyen bu nyen si ngare ulam le ya changsi chi ba yin a shokpa din re chi yin na nge chen tu me be chawa chang ma a su le sha je lo ti ti ta xin de yu a nge yin na ya ke chu xin nga yang ya ke zhong de chen bu du la nge yin na xi xie qie xiok zhe ngom du qin bu du si ti nan xia ta ran ki ran ge yin na xiok ba nga bu lang ba di chuan ba xi ji la la ba du yin na ki ran ge yin na lo ti ta xi su su yin na ma wo le ya zhe wa jiang xin yue bu di yin ne le se ba ya chuan xin bu xi ji xia le ki ran ge ma wo wei dong dian bei zhe xi min du ni wei ne xiu yin

chung ki kukab na zwa la long su ju ju yung tab kang cha na wata. Nga zu chwe ki lo na xindu cha we lo chwa ki gyang, ten zu xian wang du kurbe chen xi xindu no wa swa ki kye ba dun bi kang li che di. Ten ki reng xin ki gyun che su be ce ka kye se che pa shi. Niu yu tang ka che ki ni mu ti da nang, nga ki na wa ki be yi ki nam ka ti kyo we di na ji ki yong su jim ni. Nga rang, ngay ma yip tamba gu shik du tang halam jawe simdu sui la chewa shiki chwe tulung su. Tiyang, Boston ki gu shib jun pi sipil ding la jelu chik tong gegya gubju kuchu lu dawa nipar dip mali par gu shik par shi. Kong ki ngay la sibyang gya zu jingdar bua gawe zasim jang nang wati. Kong la gyunga tang ga xin chewa zu kune kimbar nui di. Kong ki ki la rogram nang na yang. Kiran tejir tsenna makiwa jitub zejin. Semusal finla tang ngelani tewe tetar zela. Kongki ngezur jangbe chamzita. Ngezu kange xindu mangwe lopchongi tela tukuru nangwa teta chemanyila. Ngezu nyingdub dapkyar pikiyo. Kong kushikbati ngezu chowar suyube dongja tini namiyang sibdipi. Jelu chikdung gege gubju kujulu dawa jubar. Nga rang Kampurizhi Pomen Lopchar Shudi, Redi Khalifu Lopdin La Shukyu Chachi Chebayin. Nga rang Chibi Tuzu, Welisili Pomen Lopchar Chimur Dagol La Zonyong La, Titu Nga Ki, Jima Nga rang Lopchar Chimur Zhugyu Masi, Harvard Lopchar Chimur Zhuwayin Chebe, Zao Tso Hang Sangta Chune, Welisili Pomen Lopchar Chimur Menzhuwa Jiyin Si Chibar. Nga ki tegara pomo mato mebe su si lian tibayin. Nga rang lopcha chimur jusim dianxin yuwa mebe te, jesu nendian ngang ngungyuru yungwa chibi samdun shikdu kongbi chinsu. Laksam nambar tala jengchung zonbe zao mangbu te te ngugyu chebar madubar. Nga ki samdun tenzhar dianne mikdang nawa tangtang yinbe lopcha pomo chodang, cene choklin chibi jenzu nang shubayin. Nga rang niu yu nai ka che tu, samchui tingi dian la ngay bie mikse jik la kyur jing. Nga ki kambu riji pomyun lopchar shu gyu simda jie bayin. Tini, harfa di lopchar chimur shu di, nga ki chi bie tu ki drag dam ngun gyur yongwa che bie nyur lam shik shi. Kambu riji pomyun lopchar du ring, samusali fin la ki nga dang lian du lopchen la pip di. Gigan nam ne che chi nang we nang tun ta, chaksur ki nga ki bandi tu jutri nangwa shi. Lopcha ti gen la su chuku wunbar lopchen chinyo meba ni mime yindab. Nga ki kongcha ki lopchen nyendab bashi ni kong nambi shechur lakpa chengkyu tiran shi. Nga ki lurim tangbu lopchen ki kongsu inchi logyu da, inchi zumri da, jarme ki geyi da, latin ki geyi da, chang riba da. Latin ki yegi zumyi jie tang, lupzen xenda ka xie yu. Teyi kongda, ngegi lupcha chimur shukchir lupzen kengrung shik qing a zhungyu me kya. Samu Sullivan la ki suchi shibca nangwe wadu, ngegi inji ge la yargi hachang chenpu chungdab. Mirin war gigen cu, lupcha chimur shukchir gabchi mikzu chebe bitib ka xie zhungyu pu. Nge rang inji ge yegi te la qing a lupzen tsuwa mingyu bie ngunzin nangsu. Nga ki Farensi ge yi te, tinga mengsi zhungsi ding yung wata. Latin ki ge dawa chuzam zhung yung xing. Zhung yu rin xu ni jarmen ki ge shi. Nga la tungin ti da yu na yang, yar ge yung war kik chi bie ge gen yang ka xie xu. Nga ki la gu bie bie tip cha chan samu salifin la ki, nga ki bandi du ju chi nang tib me. Lun zhun tang, Fila defi ye zao cu lupdip tida muriye du gu kangyua jikyua zena yang. Nga la tuto du jukyu yungwa xindu gawe na. Nga ki tida la tingi longyi du pepshu che ne. Lupzhu pomo chodang nyamdu ke dun chaji che gyur se. Nga ki geta cha me zangwa ti. Gen la nam ki kangyua sen ki ne. Nga ki dunbe netun da jishye gyunbar ma se. Nga ki nung chu yosan nang wata. Lopchen chok du nga ki sinchi gu tab me la

Zan la ki, nindar ngay ta nyam tu lop zan la pep di. Ngan gyu xin tu rin bu, den la nam ne che tri na wa ta, ngay ki ban di tu ju tri na wa ta. Ngan chong chi tu, kong ki ngay la cek zui ki nang ne, ta nye sarba cui ro nang xing. Mburi ki barma me be chen tri ka tang, la gyu be betip ka xe, kong ki ngay ki ban di tu yang ne yang tu tri war tse. Chawa tenzu nang tu xin tu nyo pe tse ni sem yu le deba xikshi. Lop tre nang tu sol myo da jang ni ngay la lup tri nang ke ni jan men ke ki ki gen furao karo ti la tang lop zo ge men la ni zam shi. Jan men ke ki gen la ki sol myo ju tri nang tu xin tu gor xin cha men zang wa ni ngay ki se shu ngay ne da. Tenzha yin rung kong ki tok sim sang po jang ni Gungye tse le deba gyönde, ngay la sako rir, chinga lupzen ting nye ri chi na ne. Semo salfen la la, gungye solon chenpu yungtab na warri. Lega chotu meba titabu dugli le mozi bar, tingye diwar gom nyuke ni, semo salfen la kong chikbu ri. Lo terir, ngay ki chang rikba chang sarwata. Latin ge ki dachu xiong lu, gya chong che xing. Kaisar ki gali ke mokchu ji be, liu sumba lakba yin. Samu salifin la ki charuwa nangwa la di ne, ne ki jarmen ki ye ki mazum kashi lakba di, bena shiler ki chung ki lu shibada, churzui ba shibada, hai ne ki harci riu gorwe jitu shibada. Furi tiki kongma chimu furi dirichi wangyur turib ki gortu bukwe ba shibada. Rol ki zipe muzi jibada. Lesin ki Mina fun bang lim shibata. Tishin, geti ngayi cikan shiba jeshi. Jarmen ki yegi bitip teta ki nye la zhona hachan chenpu chinchung la. Lakbar tu shilir ki zebe mozar metu chungwe zizu nye nga ta. Kongma chimu Friedrichi zechi lapchin kubbe lu gyu ta. Tishin, geti gozi shibu goro kubba je teta nye ki namiang jebar ka. Nye ki hazi riu gulwe jitu shiba la ji, tadun yangjar longdu chiti. Ti nang du, gigu yi la simba derwe gochu nyambi denbar ma se. Chi xin ki yong su lupi tiw burda. Nye sir ki wane cha du jubi xiang xiang chu chinda. Dem gu ngozar jen ki jubi la lu yu tita dang. Tadun la zhung nang ki pomu geri ma tita dang jeba, giwe yi wang yong su gung nyo ba xik chi yu ji. Suanyam tuibe zomte zhawa ni rangi xe tu yongzo rengchung kham chemo tang rojik du sikin kone mato jiwar minu. Loti tuzu ka jiki nangdu kushab gimen la ki nye la inji zumri limna wata. Keti ki la tukdun yusena xibata. Belki eri tang chemdun zhungdab gorki damshie xibata. Tishin mai kao le ki semi jonsun ki namdar xiba je ki bedib kaji lakba yin. Gushab gilmen la ni, rinye tang lukyu so la kinja xindu chewa ma se, kong ki ngun sum sunjin debur chichi nubati, neki lupchung chindu chichir piwar che. Neki la nyungwe chepsi gorki sunzum ki nang ni, berke damshe ki giguru koji chishu che. Yolang chewe lurab titang chepchikdu, neki simjang yochum cheje. Jandar kyurbe gigab niki minna kheji mangbushik niki miklam tu charyong. Belki totup tang denbe zuyne ni zangchin ki kala mbalab zemi churwa tang zhashin. Kongki kesi jandar langju uzu che na erir gaga tobar gyurwa tang. Yinjir ni nyeju nyongwe jukje jonggyu le madeba maung lungden nangyu. Yinji kongma jyoji tang teyi lunchin su belki maung lungden te Nā kīr kī lhākwa tēbūr zībā tētē, nē kī ngēn jī sāmshī tūptab chē. Lāpchīn kī chēpsī kēpā tē, kītū kī nāng kūtū kērmār lūpa māsē. Mēmān kī tūmī chētū yāng gāsū tū mēpā tētē, nē rāng tēwē ūrīn nā nā tūshūr. Dēn tūn tāng, lō chū kī sāpion zāchīn tē chāwā, lē mōng tāng, rū sūng kī zēpūng chētū tēpkū chūngwā tēnē, xīntū nē pāng kūp xīkshī. Mai kao le ki, semi junsun ki namdar shiba loktu, nawa kibu shikdu jan, zomnyam menjawa shikdu nang.

tilyuki miti, garup chumshuntu, dungen nyongshin, kongla lyusim nitiyane nachu kitu yang, nyamta ngezuipa tenzuru semsuta, rogyur nangwarze. Ngaygi kongki zeji tamshela gusum kubiye yirang shuwale, kongki gyunla nangshuwa tizam chikime. Ngayrang hangsang guba shingi, kongki gyun tida mayinbar, gyun tida ki kangti gongba shumbar machibatirshi. Mai kao le ni kimbe nga da yinbada, kangti surzi chuki duji le rysung ta yang ngoza jinla gyurwa nyuba tete, myku dan jesu yirang shuwe denla. Wende kongki lomsim nga kete la gabri ngayrang sunangki la, Tadung nyerjuu la duntia chane dentuun turwe nangtan tiri la yang ngay rang mebu me. Tetang ngay ki inji demotenisi yi damshie ngendu ki mekyu dang jesu yirang shuwe namgyur ni yongsu tatiashi. Kongdu lenge ne senhi nawati ni, eri wenlong zomkema Helen Keller ki rangnam zomru ki nambe toane zambe zomchung rinche, ngay ki cowe namtar shiba pyono ne pyoge du pabgyur dang. 송지 양두제 휴부티 리우구버티시 생겔랭게 띵디리젠 퓨스메이 리젠 제주단 제주난케니 개양라시 텐게 슈덴자

0: ngana chü chü chü chü bè lu xie tang gu di yin nan lop sam chu la ki da nan bè lu xie chè sim xia di yin. Di xia ni cha rin la yin na lè sa yin nian lè chè chu chung mang zham zhi xia. Ji za sa cha mi nyong xì lè bè jì yin na chè chu yin na bè zham xì yin si zhi xia. Ngana chü chè sim xia ki lu xie di chü chü chü bè dan zhak cha yin na kiran ki yin na kiran ki pa yu tan tan nang xin yin na sa cha khan sa ya yu bè chok chok mo. Tan nang xin yin na cha ki to ki chok chok mo la sok ba lu xie di rigu nan chè kiran ki mun chì la sok ba pu chok. 月了，我那做伊那路线第七度伊那，听见了呀？宁波徐姐伊那，我那做七九忙位，退宿伊那，听见了伊那，退军都那么些个，我那得了呀，透过那呀他，他那些伊那，康斯基的呢，我过那呀的开心不赢吧？马赛伊那，我那做七九忙位，退不进这几个伊那，听见个，去了呀，就去那不拉索贝，告诉伊那，点下听了呀，引起民警一时不拿着那是成功伊那，学伊那。
1: 让我们去成名了呀！点进来是听南吧，光给人数民谣是南下，他在哪学个音？

ngana chu tan da se na ya gi lu xie di ne le nam cha ri cho ki da nan be mang xie da ga li yo se ya di ri xia le ngana chu pe be lu xie ni u ne ha chang ki nian bu tan ta men xin yin lu xie mi nyong wen xin ni kho a zam gi su su yin na rang wo me ba nian bu lu xie di le ya tan ta men xin yin na ki rang ki gang la le so ba gui ji xia bu tan da ble so ba gu zu ya din zhe gi na ke chu tan dian ba xi ri la la ba tu yin ngana chu mang xie le so ba ni xie ji ha chang ki pi song cho gu yin ba ma se yin na cho a tan ta ni wo ku ju yin na ding se ba la so ba ji be cha xia bi na tan da se na ya gi lu xie di xie ji na le ya da ga do chi xu yin ni xu sa la sa zhong nga le ji le mo go chu gu ke li xu ji se ya le so ba yin na ko de ha chang ki se ba ma se yin na lu xie di len ji ki rang ge yin na ki rang ge yin na ka de lu xie len se ko le ya ga me yin na ko ta chup tan tan ni xin na su su sim chu chen ba la so ba ya din zhe ki ke chu xin du qiu yin ne zhe jie zai yin na chu xin zhou ling ge tan zhe zhou ling ge ge pe ge ki a lu xie le ya ni yu nam tan tan ni xin na pe be ling ne nan ki na chu mang zhi ki qiu zhe le ya ni yu nam yin na nian po nian li zhen le ya tu gu nan ju tan tan ni xin na ki ran ki ni guo ki zhou chong mei ne nian chu na ya ta ma xie yin na chu li zhen di a

0: lichen na liya phe nan khen ki seba chi jo se pasan la liya khona chu seba lichen ki tie tong khan na liya chi tu nan ro na shu nan ma se ngana cho nyen bo yin na khona chu ka me khen je si nga zo ya nyam chu dang gu de chik se nan do le len kong am sa na kam san chen ka shong na
1: pasan chi ri si do khen ge de la kam san sha bu de ni
0: ne se kam san pasan chi ri la kiran ge seba khen ne nang gu yu na la
1: Oh, listen, Lolo. Nungdi sendo fatil tamdi du tiji shi sokti.
0: Nese?
1: Shikichi sajya shibi bomacho la je ken, toge la je, chichanda la je, guru la je, kwegi la je, chambi chiri la da, nimi kesa la je, kusum seda, nimi chiri yoye teshi mindi shi jingi ke la.
0: Nese lo?
1: Lesa shibi, 就存在了当你们见到了阿家王母了阿家车震了阿家地基了啊丁路阿家钱了这可是谁当因为这些民地是就应该了老年些嗯对嗯从对对对咱们一点松懈的批准的人了嗯松懈可以拿了给了松懈什么那都那个当然就被积极长差不这些的进别人了
0: 그선함락다나베